moli tolo faanga e ile afini ala venia fa tetele la ulango lango i yasu umu ala vanyasu tusayo li tatu ta longa li talo fa bingo o moli antolo faanga e te oi fa tetele a faiu maua mai i a faleao o gone ferenisi malfiltu i ante skala ni tae au moli antolo faanga e te oi malifanao ele ganse na tuiloma e o fia lava o e yai ile ni tuna tuiloma santhet mulia tolo fanga fa te tele fa fongo fongo mai le tato wa fa ingo tato ta longa pe le tato cricket let a bit on fa ilo fo i the Wesley Methodist Church a reverend Elisael Neta hao o tolang pe ni te mai tai mo le fia silfia manu ma lo pray park Wesley Methodist Church ila o te mai tai tolo la tato ta longa tolo man ma lo tolo fo i ya le se fa ina se full ma le lima la to point one fa on fa tolang ina lona lua tato wa tolang lua den more tolu ta longa lua manu malo tasil fa ina se fulu alato point Logan City tolu ta longa tasi le manu malo lua fa ina lima alato point ia male au lotu lea pole au talvau pole au tamaita ia Keisha Ridge tolu ta longa le ai se manu malo tolu alato fa ina ia le ai fo isa alato point o tu ina mai lalo le au tama the cricket men's cricket team Manu Malo ya foi pray back tolu talonga tolu Manu Malo le se feina se fulu malelima point ya mo foi tulanga peni tulanga lua din mo Wesley Methodist Church le kalsiel sungle te tai tolu la tu talonga lua Manu Malo tasi feina se fulu la tu point Logan City tolu talonga tasi le malo lua la tu feina lima la tu point ya male Manu Malo au malo si Kitchridge tolu talonga ya malolo uma talonga tolu ya leis feina ya leis malolo leis feina ya leis la tu points ya o tolonga na bene ole au te mai ta il fa so longa e ole a moina le olo ya le olo ya po ai fo ina ya taina ole lo olo ai na ya taina ole te mai ta ipole ya lesa asiata limba se fulu malua ai na ya taina ole olo silia mawale malili kuka e ono ya ya tulang pena ya na olo o tamaita ilna ya ay misa fu yali le wafa ilo mali ni tayao ya wali ina mawa ina ay ya fa se fulu o le sunga ya sana ma se se ya o ya nana ya mawa ya ay ya fa se fulu o tulang pena ile olo silia o le fawisina fawisina leota mawa ya valu lelei ya na olo ile talo nga tasi ya o tula gana pena ye ilfa asolo ina lono wiyo manu maloa ya pray park Wesley Methodist Church le suka de tamafifi au ya Reverend Malo tau tawui ya po Malo tau Livingston malifaltua ya Jacinta malba malo le kalsia pese ne tafa ap tomo tau manu itele lulu ole hawa madame pese pese ngu ne tayao good morning

fisa fasalalam o mafaya yon fa ngai na mol tatu platform tatu te o nai foi ma tatu fa lungo lungo e foi ya tu langa pele le mo fen fa ngalu le oto to ma no manu sa ma tainel ne ala le o mol ya tolo fa ngai ya jo to afte tele ya mol o tu teimi le o mafaya yon tatu mawai tatu ai ai le ne le intio ono o tau ngā ruenga. Mwoli fapto fwoi ia tūlanga pione ia le tātou kalesia, mese le tātou fasinoti, e olu fapinaone a mafuta mai ilunga o tātou telefone, mese fwoi ilunga tātou wala lio neta heau, mwoli na atu olu faanga ia atu oto uma. Mwoli ia tā penpinanga o tātou talonga, mese fwoi ia pulenga ale fakasa, ya ma le sinoti metisa boa ma katoliko ma sose kalesia lo fapina na fofo ya la tuta lunga le so ma mo li ato lo fanga ya joto mana tua awa ne o tatu wola tau fa valea e ni si fo iwo na ifa obo fo i na matene fo i lele ya ni mato ya fanga you know yeah, it's a very good friend. Yeah, and they were asking, you know, for help. Yo, too long, but yeah, Peter, it was more low. Yeah, more from Kufukido. You know, Telanoia, Teotovia, sa my friend, what told Tolitio, Matato Fasoa, and Mamulia to a foia, Lofanga to Oto, you know, na Fapena Foina Fatangisia, yes, if I go to too long, but a foi, yes, if so, son, you look at over, yet they allow what to Papali. Ya ole oto wo matam fai yo mo boli ni si ba nga ya man wi ato tam finga ya be sei oto wi lo fa penon fa tino ina ya le fa mo mo la so lu smri ba ya ya nga lele tu ya to to man wi tele to fo fanga aso lu iba o lo ya ni si yo ta to wa ta lo nga tele la wi fa nei self site ya to la nga o la fa penon ya mate tu fo esa mo mo to la nga penon ya ba ai fa lele ai fali matala le temine watale fili ya ai alo funyele tuwa ya mama ngalo me umale toto tatu liyo chikibisu tatu finau imelele ya ose awo unwaka lina tatu lichyo tatu bukala mele neitu na naso malu abe fali sefali to mse upu use se elo tangata mfata wa ai misaifu ila unanga ale tatu polinsia onea manuwia tele ne weekend alofa tele mo oto manuwia fu ila to finga malanga olo o fufu mo samoni usila maniso antunu ya may God bless you. Yeah, from now, so hello, my friend T. Time out. So if we may even we are all the very best.